0: Wee, chani pafoni?
1: Mabrumuka shani na mwepere.
0: Eo, ningatwa mwini kupasha baba, peni mwena wazinji?
1: Hata, mabrumuka shani nani.
0: Tuakule yeka jali, ni mwani mwini kupi?
1: Hapa mrugena, atiri ntabendu kuno kuyayi.
0: Tipende vima zinji?
1: Sabudu, tangaturu kumatoro, domingo, kugresha, nyemasuno, turu mkwanza kuenda kumatoro.
0: Mazita masajwa dini?
1: Mosara sakana kabaita basa kwa.
0: Tatenda.

0: Mas você vai ter patrofono?
1: Tá certo,
0: atro buena ni.
1: Man, ngwenya muda seresa.
0: Kaka dini muda seresa ya ngwenya.
1: Ah, da, kundori kwa doko kwa doko.
0: Tipaiti zwe hino mapeto ya binigu, maka api nda shaka dini mangame shiite.
1: Kishanu, ndanga kumunda, saba, ndaka menda kwa hospital ya wapanga pano urongwa. Down to Ningo Migration, nyamasi, ndripani.
0: Mako na matos?
1: Ya, nda, kuna matos.
0: Makazende ni.
1: Ah, Vese vese wariku fara di Msambiki nga watambe mamigo mi vise shesi nga watambe na vese wakangwenye nga watambe
0: Tatenda sara ya shoka nakabopindo wa maskati ya kanakai

0: Mas se gade pa telefono.
1: Mas kati ma takati na sora di niwo koma sena.
0: Ta sera tru bwana ni.
1: Aba murugu bwana sulipi João ta ita pensera kuno kakati.
0: Kakati ni kakati zio ape nisera.
1: Kakati se kuno kuno pona osho ni karu ko muri aro.
0: Uri nane hino tipe iti zima pete biningu makapi nda sakadini manga mechite.
1: Mapete biningu ndakati ngomtishanu ndanga ndiri pano pa muzi. Go mukubera ndanga ndiri pano pa muzi. Wosoto kakupoenda kupungura zvitema nyamasi uno ndambo kumira kupoenda kupota ndamidza sekuru pazembe apo ino asi kutouya ndotopetuka asi ndiri kwakwarira pamuzi panapa
0: zvitema izvo makapungura zvingana
1: apa inini unoziziwa ndimwari
0: mapirozvo zvira
1: Ndimwari unozviziva kuti hai zvambopunguka ngosvakati.
0: Ndati mapirazvo shura here?
1: Ah, ndapedzaho.
0: Haita nenyamasi yambia.
1: Ah, ambia apa ndasasera ndobva zembe iyo, anga andirongera nozvimadima apa. Una ndasitoguma atenda kuti
0: hai. Ah, zviro kwazvo. Tatenda. Itairi ata.
1: Ndasushira nomadima apa.
0: Itairi ata tubasi tiparadzane.
1: Chekutanga ndimwina atege niku.
0: Tatenda.
1: Kabuya nai akandibereka Elisa Mare. Mujimai ndi ana Sanche Francisco Mazimkoma Zakaria João Saita Pensera Lucas João Saita Pensera Anukuna Jaime João Saita Pensera Zeki João Saita Pensera na Albert João Saita Pensera Kabuya Lumami Gomil Zinche Jese Nano ndi dama ningi nano ndi sonda Gati ndeo maskati ya kanaka
0: Atenda ni mubi na maskati ya kanaka
1: Tabonga tabonga

0: Hey, Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndirikuimira chikwata cheutongo. Nyamasi urikuambidza mutariro weanyaukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Ino wana baba nana mai yanodikana kugara pamuzi kuti atambire zvipata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga siripopi ungaruza mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinyaukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasoroke kutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinongasiya zuva romuteero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku kudai tinofikira muzharira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa wanyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruzimu kana uu mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemamburi anovhikira nhunga muzi ngemuzi uvatowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvipata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo munyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru indaramo bute inonerera ngezveutongo munyika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndiri kuimira chikwata cheutongo. Nyamasi uri kuambidza mutariro weanyaukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Hino wana baba nana mai yanodikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga asiripopi ungarusa mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinyaukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasoroke kutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinongasiya zuva romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku kudai tinofikira muzharira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa anyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruzimu kana uu mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anovhikira nhunga muzi ngemuzi watowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvikwata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo monyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mosharanyira. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: Hei, Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndirikuimira chikwata cheutongo. Nyamasi urikuambidza mutariro weanya ukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Hino wana baba nana mai anodikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga siripopi ungaruza mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinya ukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasoro kekutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinongasiya zuva romuteero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku kudai tinofikira muzhararira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa wanyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruze mukana uwu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anovhikira nhunga muzi ngemuzi uvatowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvipata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo munyasa kuaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikire imozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute inoonerera ngezve.

Chakadi mpukiri itaazwa masoko mprovinsi ya Josofala, Manika, Pomwe, Nonyambani. Kuno jirikita mfumbamwe makumashano na mseso mshano. Vinti mwaraji 55 minutos. Walatakuya no mumbo tishete samsampita kumupa masoko. Anozo vira maputu ngo ndimi ushiputukesi mkatmo usiku ozuwa. Lunya masireno. Takudanija afurumingu na mumbo kuti pote pote.

0: Tahulira shumukati mushirungwa chedu vapurukire vindikana varo chimusambiki mukati mongoma jo tashira ingoma kamujitswa ngoma ijwari jitswa jo tashira pano para chimusambiki ichimweni chokale chimweni kamujitswa ichi jitswa chinobuya ngundava ino
1: kuna ngoma inobuya ngundava yorudo inakuti nini te ndingasimwa mdoko nditamba banana ndisamba mtuturue warandakula anchatambe zvibanana
0: mutambo chasiyana
1: chasiyana wanototambawo zvo chidotawo meshi apuriki ndanawo vana ndanawo famiya muzi ndao zvinonesa waro kuti ndini hulezvo kulanga chazvo manaya kuti tamba akalipira kutamba zvibanana samba zvimututurue ndao mumu ndumbo kutanga unobwenda zvindozvo okalewo
0: nikureva kuti ngoma iwale ndoda kupereketa ngundava yenu ngundava vana vadoko ndoda kufananisa kuna mudhodha kuna mwana mudoko kudi
1: ndikufananisa kuti nini mwana mudoko basa lenyu inolo kutamba rudo
0: zvakati
1: nati tamba banana tamba chokuye munoziva chokuye police la drao kuchikora iyo police la drao kukumirana ndao ngatoperepo ndiyo ndipinda kuchikora mchitoviya mvule ari msamtoturu deha mesho ndakutsvaka matete muchiviya mavira zoveya inda muntu ocha angaleba mwana cha achatambi mota woitamba kare wotambira ocha chodhodha wari ndeko mukawo chimongwanani ndotosambawo ndipinda kutsvaka chimushando mutoviyawo mukawo chimongwanani ndoto sindiambokunamona ndibata basa thambo vakadzi valibera vamwene vakadzivalimudistrict inda vanotomukawo tobata telefoni mchimaya mukaudini kanyiye vana zvasiyana zvamatambiro kale nakuti apa ari ndareba cha nao ndikuyezanisa kuti vana vadoko avatami avana responsibility nayo tisi madhodha tepo nini ndingandisimwa mudoko ndotamba mana yamwaniyo wanda dhodha tamba mana yamwaniyo ndizvo kamaro
0: kunanga kuti ngoma iwari kamo ndimwe ngoma kunanga kuti ngoma iwari yana vidio aito zvichabikwa
1: ngoma iyi yana vidio ndakaibisira vidio kanyi kamari nii ndakabahwa mashanga manje ndakarebera bwani bwani novasofala no bosi inda kuna vamweni aivese ndingaimboya ndumbo mesaji yondumboyo inopangira masoko amweni mashi imashi ovidio jiya ntanjirao chimweni mashi azvisiyani ntambo na ngopichitivoyo ndiyoyandoyo akora nini ndakada kutandijira kuna vantu avakuzivi kwandakalebera avakuzivi kwandakajijira nini ndakajijira bwani pano pasa pabaladapo tepo ndijira kabada kuya tipinda kupasiari kamwe kapasiana centro yemisa mubarada iya avezi yeita mote yemarikari komo viage visita ngatini fortaleza dinofosofala kuvisitai manje aluno yesedi kwira mutransporti kupinda kunhona vamwene vakuzivi fortaleza dinofosofala mwenyemukulu shama fortaleza dinofosofala mwenyemukulu ndao tepinda kuna kupasiara ako ndaida kutora imashi chiya kutandija kuna vanhu anga vonani kwakareba raimond wakareba zona kati kuti zona liya zona imweni misterioso zona imwe misterioso vazinji vamwenye vazungu vanova arabia saudita
0: vandokondonoakonamata
1: akuna vamweni avakuzivi kondono potina kuziva kugume mashi kwatanichanguchi ngo imashiya nda ndakadonga wendo ndotsana ikipe yangu yese topinda kondono pinda kubisa chi vidio kulipi kondono ndakabisa vidio kulipi pamwenye mukulu peya totaye takatoguma tusu mukuwa takatiguma tusu takatiwa chiongokolojiya
0: panangakotinashiravananga kuti kolojiya vanananga kuti ungada kuhina mwenye mukulu aushikana makovo aungwine
1: unongwine wewe soki awashiwe puriki ungaguma kolojiya mzepo ungaguma pa mulaira tina kuti ungaguma pakamwenye mukulu pamusiwo peya kolojiya nangu kodelera ngamshiza mavhiya zhako
0: yachibokshonanati
1: achifamba kushonada kwashiwa ati ne ungatobata makobo munyala koloji aditi muntu zitotopukamusa nyala toashira makobo tinaapukazee makobo ndi sadera mesha achitisi makushona adeya mashiho akura polisi vanokamwenye mukulu vanolanga kuti epa kudaa kuvisita ari kuno akura mesi muntu akuna kuti kunopagahu akupagahu unoenda mashio batao mabulasha makobo zvese zvokuhapa kunopukazaci kolojia kolojia kuti ndopasira mbamba chiyango ndikuti kuvhunya kuti nini apa wari dadi uvhiya chako afamba kushona ya inokutandichira kuti nawo vhiya chako iripo uvhiya chako alipopo aha nizvona kamala
0: zvakadakasa kunenge kuti pangoma iwari ingoma imwe nekamwe yekushona yana video kaveta mukati mongoma ijiwari jitsva tinanisa kubvunjisa kamutetendo wese kunanga kuti nyamwaka tinovetera ep kukhandihwa kana kulasa kuno chiputugisi kana ep
1: nokhandi ati ndikulongalonga albo ati albo ya pronto ya pronto
0: inangoma ngani
1: albo inangoma gumi nombiri nomovega então ya pronto albo ya so andi ndikhandira kuno ndina system amwe ndikhandira ndikakhandira albo pimesh muzika ndumbo mbiri ndikude no video ndenga ndakalongalonga pakati pa kwaso mvule kona yanale yato ti kiti misa padoko mashi ngati galamuka padoko mvule simaindo ino yari tino kustaka ta video tokhandira si albo mashi ndumbo dimesh ndumbo ndumbo mesh
0: inobuya kundare
1: apo na ndumbo inobuya kuti vatezvara kita negosi no mwana
0: mwanakazi
1: nindimba zvinoitika mazona ne mutundu mo vatezvara vakalovolesa mukadzi mwana wavo ne lovolesa mwana wavo mwana wenda kumisha guma kumisha kuya mwana wavo togala makole matatu mangomuna gumi makole mamuna kona nanganata mukadzi wangu mawa usikujisa chikora ndakukujisa chikora ha jisa chikora upedzisa zvese formal pe formal zvese ndochaka no basa então pindu mwana basa mwana uye ne chiku simana imwe spira zikita wakati chani mamuna ope kupitira zvese bata mabudu kanyi então makanyi pia vatezvara azikuda kupulikira kuti kwaviengeni mwanangu ha Uvinge akutoko shisho kumkwambwangu chisho tikakona pakuti uvie pa ha mwana uya to kusabata basa komwenga shawo pra kuforma hizo kusabata basa na pera kubata basa na kubata basa mwana uya epa asikita nemo chimtata mungumuna
0: wana mwene
1: tikuona za komwa shisho nanga shino nanga shino shino tani jomani majret social tikuona za tipublika ha social a presenta sao nemkwambo mwene za
0: jafamisa
1: kudini Então, quando o caluia. Quando o caluia, como é mais como? Jingeta de batesora mesmo com a colorosa, mana, o pomaca, misa, o nakani, macani, via, logo vou levar essa chama na via, nem por que é um papo, se já tinha misa? Não quer dizer que é demais com a
0: banda.
1: Então, de um velho, não põe a gente no batesora, igual em negócio. Mete a mana, ainda com misa, como é que é uma condições? O dia da escola, o pouco de massa. Upepo kwa basa
0: lia,
1: upata basa kisiri next mana, next mana mbili imwe upata basa zikita, wapuma kapa mishisha. Kisiri manumeo wa shata, nyamasi, papa gumi makole, makole mafumba magalamesi, so nyamasi mwane wa shata, hai, jinonesa ya. Mbola uchata, tutube, mbola bara kuli hako, uchata, kumashi, pimesho ato sabi kukusisho, nangu pshati kakudini, akula mkupuye ni mkwa mbweni, mwolevolesa. Ama kuzu. Mkwa mbweni, mwolevolesa. Akode ya, shia, nunga kuti, Wato shaka tete gosu. Na mwana wao wafanya wana vechamu na kubeso. Patiposhi. Mbola kuti mwana. Pukanitonga wana mwana. Ndi mwana ukajia ntonga. Pukatikana pasta mwana wana. Hey, na nchati mamuna. Wato shaka tete na kutia kita shishmonisa. Wato kutu nyalisa. Hey, wachari tapu. Ntangwene wana shishmonisa. Basi. Wato shisha. Wato pinda kuta fidaki. Wato shisha kumu na kupone na walo puti. Pakati pakabala. Langa pakabala hova na walo. Ndiyo se kumu dewa gana maneo. Wato kita jikishpeza maneo. Agonate basi. Kukubuye mkwamba mwene Kuna watu zala, baita kumbiri na mwana wao kajiwa.
0: Yangekosi.
1: Yangekosi.
0: Mbuti ngatende kama kosa ngoma iwale ngo kuti ndisi rati Mosambiki msoro provincial sofala mangange msoro provincial yomanika usiku nyamasa mkata mshirengwa shedo kama mshinonswi mutetembe umwe. Mumbozwe, yushpiri mkata.